0: din. Wala din lelelo. Anang ang tambah, batatambah, parangayang pa din ma.
1: At bayan na ira da.
0: Nda, din ang gandaan. Adima, adima ang tugu. Okay, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Ya? Kau awas lah.
0: Awas, awas lah. Di mana tunggu dan?
1: Di pasia.
0: Adi, jangan bawa ke sana anda.
1: Nggak, udah jangan bawa ke sana.
0: Ah, Adi, gunang sinan.